Kondangi sangga manca prajanta negariku satu mara satu mati. Jalma mara keplayu. Gawat kaliwat liwat wingit

0: kaget janji ayo aku kudu disowan ke onong ngersane kaki guru lenggah dampar marju pundo manik
1: mati ya.
0: Atapangan putumu.
1: Wisih akeh buta-buta do panganan.
0: Ora sronto. Ai lele ta. Siume. Semene gedhe